0: Ewurade ti twa do wo du fra tam for someone. Ala fa wo sha me ya fo na sada ma. E fa na me ne mo nyam koma ni ani abosu. Woni to mi ya.
1: Ewurade sa me voice of victory radio.